la yo si se va la le ma ti va ne le ai ma sa sali ma ti ta suna kan ti ma ti va ne le ai ma aja bhanda pahile sadai chake maile yo mutu so thewai ma Hai nan daya daya timre lai khamai